0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Australia, narito na naman ang inyong katsikahan sa tuwing ka-apat na linggo ng buwan. Ang inyong lingkod, DJ A, dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ.

Ngayong gabi, naway kayo'y nag-enjoy sa ating tugtugan. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na buwan tuwing ika-apat na linggo. Ako ulit ang inyong lingkod at kachikahan, TJA, dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy.